0: Live!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Itinakda ng International Criminal Court o ICC sa November 30 ngayong taon ang pagsisimula ng paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Inanunsyo ito ng ICC kasunod ng unang status conference sa kaso ni Duterte noong Miyerkules, May 27. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, napili ang naturang petsa matapos ikonsidera ang mga submission mula sa prosecution, defense at legal representatives ng mga biktima ng war on drugs, gayon din ang oras na kakailanganin para sa disclosure ng mga ebidensya at iba pang trial materials. Tiniyak naman ang tribunal na re-resolbahin nila lahat ng mga nakabinbin pang usapin at ipatutupad ang kaukulang procedures para masigurong patas ang magiging takbo ng proceedings bago ang formal na pagsisimula ng trial. Samantala, kasado naman na sa June 23 ang ikalawang status conference na susundan pa sa July 14. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member

0: Polly Cotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
7: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas? Dok.
8: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga masakit ang kanilang menstruation.
7: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
8: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima, o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Sinta, naalala mo pa nung unang araw na magtagyo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam ko

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Ang sarap!
2: Delicioso!
1: Masamsami!
3: Manyaman!
4: Nagimasin!
5: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Ang sarap!
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
9: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
10: Ang kagandahan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, inahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niya nga pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka ini-inhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc. Pe-prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
11: Uweba sa kaibiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
14: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Samson Gold Coffee Mix.
17: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samson Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samson Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samson Gold Coffee Mix.
16: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
18: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
20: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
21: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
11: Uweba sa kaibiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
13: No approved therapeutic claims.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
16: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi kamot at hindi maaaring gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Pruweba sa kaibigtibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Anang, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
11: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
10: Ganyan talaga pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo. Ang sarap kasi ng natural.
11: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
10: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
12: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
13: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po dyan ka na nga akong dibatiyag. Sulod siyang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang ex makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pasalamat ko kinag- balik ng kanangang kulawa. Salamat. Salamat pa ko kayo mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nangabulong. Salamat na, sir.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
9: Okay, Rani Oscuro, Nabua Camarinesor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig. At saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana aking pakiramdam. Yan ko si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur.
10: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
11: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Payat nako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto. Duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Nagahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kina Jude Silabal, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto to 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko. Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang sarap ng natural.
4: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
6: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga hapon ng mixed and herbal coffee.
7: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang aking tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung aking tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
8: Nueva ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
9: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
10: No approved therapy claims.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ko sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
12: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
20: Luis, na-miss ka!
21: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
20: Halika nga dito. Tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
21: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
20: Oh, bibisita ka na?
21: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
22: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural.
23: Now available in groceries
22: and drugstores near you.
24: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approve therapeutic claims.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kami.
1: Ang Mixed 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario, Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Mahuhupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: natural.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Gandang Natural. Ipakita ang tunay na ganda with Gandang Natural.
2: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effected siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon na ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Mary Beth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang 4 na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay itong pyrobenzoxin at xylohalofbutyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
2: Cancor Ultra,
3: ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Cancor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay itong pyrobenzoxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay.
5: Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay, pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
8: I am Dr. Nini Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Radio Natin.
2: Nationwide.
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
2: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radio Natin.
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
2: Easy Hugo!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla, abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
7: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
8: Serving the Philippines.
0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP

0: Nationwide!
1: Problemado ka ata, anak.
2: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
1: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC, patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at wall mago.
2: Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
1: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
3: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan, ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: You need to face for brushing. Para siguruhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: at soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong!
4: Wow!
5: Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
8: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, hindi corrupt!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hoga!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: Life is a big celebration. Ako si Lucette de la Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hoga!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.

0: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hugo Stain, sa Champion Dishwasher.
6: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
0: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na! Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hugo Stain, sa Champion Dishwasher.
8: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
11: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
12: Serving the Philippines.
13: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of